makudia tolunang ura laki namu makudire ukae pagi udang aliah mang kalmae jam pukul na. Saminangan dae ari kamalam.